0: Kumanga tani fa te maunga, kumanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko.